0: Le nou koz lo la sante mental, nou pe koz lo bien net. Sa di moun, abilite pou li ka fè sete desijon devan la vi, yon nan sa abilite pou li kapab an nan bon panse ki gidi devan la vi, bon panse ki ase kler, ki ka ed li fè sete desijon. Yon nan sa abilite pou li fonksyone koman yon sitwayen de son peyi e koman yon individu de son akou osi.
1: Ou la sante, yon responsabilite.
2: What's the first thing you do in the morning when you wake up? Walk the dog. Brush your teeth. Make some toast. You should be listening to the biggest breakfast show on your favorite radio station.
3: On Paradise FM.

ntho tseo di etsang. A hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp na. Tshinoko noko ha seyo mono mo tsitsa.

0: All your favorite hits. Oh!
1: Attention!
2: Paradise FM, yeah. Mokoto sa la music, Mokoto sa positive vibes.
0: 24 hours a day.
3: 93.6.
4: Ewi, top da sesyo.
5: Yeah, top sesyo.
3: Paradise FM.